Uzam kejete nam bakete gan odu bam bam mose ita. Aha. We bago wabagatu beya ya.